ti enwumi ebwe na mwura ti mayan ka osu kafa osu kasa kakra yan kan che se jide ke edema yule ya menya urade sami fa urade chachiro sami mo nsuo sami nyane de